0: form a
1: ne wo ho
0: ti papa
1: ko fa da
0: wo ti ayete akwa bi okotena wedding ase
2: aha
0: oti wedding ase na sofu di plichi e ma so monto mo bu ase ma monkoju obi kunu na monto mo bu ase na monso de adoma besiesie monkunu dia na monjai fo kunu ajiji ajiji no mema fo direchi monsuye kwani is a lord sofu assembly sofu kan ye papa kwana busi islam ana oti wana sofu nkofo mo je nkofo sofu bichi won sofu wono mo jot no mo ni wi ni ke sinpeta ko yinsani ni se sofu bichi won ne sofu ko ayi ni wi fu bichi won na sofu ne mo gba mo nsacha na mo se samage na mo nwale akwani se sofu bichi won na sofu ne dane message no se mo so a mo de nsa wi esem ni pedia wa hwe de wa wi nsa amo afraye troka akwani ti odi se o se wa hese sofu na se bichi no
2: wase preaching
0: wase preaching no ah u preaching kama kama rebe bia wodi

0: odi pa adwuma
1: ska urade
0: yes
1: sister
0: aha
1: yam sasei fasia no ho ho muhiasi
0: that's right
1: e depend upon chicho chani mo ho ho muhiasi
0: miensa nu miensa
1: sister ka sa chwale do dada na me husa ho ho muhiasi fiote na ura fiye 1 2 3 o ma me nua bi ti ho awurade ka sa chram sa wayi wa nya ho ho sesu nya mo so dia kose kuku obi ase na kan na ma chi na do ye ba sem a flash no di fo na wo mo ni din
0: dalet ise ogusa
1: o kreti o fie fo pese e ton ba ye bi ma wo ma wo sa ya black ya pese wo sua de ko ani mu na ho ho mu wi ase ba ho se e no ma de sua de no awurade kasa cham se ye ni nyina firi wutrim eti ama se se kreti who are classroom are the good blackboard okra no adwa your question catch me boy me boy make holy ghost must fire
0: fire
1: holy ghost
0: fire
1: make fire must fire ya ya ya ya eh elo banjo
0: eh banjo
1: catch your power home trash ablatia wo fie wo anim nyampa ase ye hwe osuru no form ne yafro o
0: ah yes ta do
1: leke urade pese wo hwe anim nyam na so aye ti se enuo ma ye de be hwe anim nyam no be ya awurade pese hwe obi na be ye tumi ya na menom mo en ye ma no ye ba
0: ah
1: ye ba sa
0: odi fo sa me
1: kachi se se wo jina wo be se 50 million ma ada why na mpa 5 million dia asema eh best god in koko cha cha cha
0: yi
1: sabo abere no tfie
0: yi ejojo no
1: awurade mfa abo ne nchewo awurade wo hu mo bo
0: amen
1: she na wo mu nyina wo eh best god in koko cha cha cha
0: yi sabo abere no tfie yi ejojo no
1: awurade mfa abo ne nchewo awurade wo hu mo bo
0: amen
1: she na wo mu nyina wo onye ofufa me jini se ti wo ya shishye best person na me na me catch raw ni pat me nya daji akotena sim huru wo ya na nkwaje e shishye program wo ntumi ntuni na na twimu na na wo twi ya maami ye ni na si hasa na wo twimu nyina wo ni shwa fa na ti ya maami

0: Oh, at the same time, yeah.
1: Ezekiel chapter 20 verse 19 down no can seem be.
0: Ezekiel chapter 20
1: and now okay one now. Ezekiel chapter 23 no.
0: Mm.
1: Eh? 23 no. Okay 20 and 19 to 21 now. Now okay verse 1 now.
0: Now what else about me just say?
1: Ezekiel 23 no.
0: Verse number 1 never. Amen.
1: Jenio,
0: can you
1: know? Oko fa ketesi awa no 13 years. Wetua fa so ye gu ba ko a. Obedu 28 years oba wa. Eno na atro some the kind. 2019
0: no
1: ko.
0: 19 no.
1: Eh.
0: Verse 19 no.
1: Mhm.
0: Oma edema modo so a.
1: Oma na edema modo so.
0: Ani ka de ma brabre mu em na o obo adwaman.
1: Fa oba we ya. O kai ne ma ba wa birem.
0: E bro obo adwaman. Bizima da so no.
1: E mema dodo a wasesa.
0: Mhm.
1: Isangeu ra
0: de
1: 14 inches, 15 inches.
0: You could give 27
1: inches. 27 inches. Na se chire yi, oye mobo na so ko wale na se wa blanche yi. Oye 5 inches ati.
0: Na ni brain prafo won
1: mbere ma se na ni nye wo ho.
0: Da bi.
1: Na ni brain prafo a.
0: Won bere tem frumu de.
1: Won be ma te se
0: enfrumu de.
1: Frumu de.
0: Na won ko de.
1: Na won ho ba etisa ponko de.
0: Hey.
1: Ta. Okay. Bucket ma ebunu. E ba sa na ninyi.
0: Ne kropa.
1: Sister, wrong direction. And I walk on.
0: Mm.
1: Obi kunu. Obenya problem. Obi yire ablatia de mi sa begun ni se tu.
0: Obenya problem.
1: Ti asem ni ye.
0: Kan ni yaja.
1: Uko problem 7 a. O sha verse 1 na 22 a.
0: Mo so ba.
1: Ufi. So eba no yen fa se
0: to ni sike ko ho to sike kura
1: ko 18 no
0: mhm
1: o me ye so se me enso
0: mhm
1: e ho ni ah bi ko shia obi yire
0: mhm
1: na be ma na tu kwan me bua
0: ne kura pa
1: e na oba ne sise
0: oba ne se pre
1: e na oba no kase
0: bramo do me yen ko sia no
1: pre
0: fa ko no di ensa pe
1: e yen fa ko no di enso ensa pe
0: e fie wura ni ho
1: e fie wura nya de
0: e fie
1: mi kura ye de
0: o tu kwan
1: okọ bedroom
0: okọ atiti
1: okọ Italy Oko London,
0: mm.
1: Oko US,
0: mm.
1: Canada,
0: Nikola
1: people wa China,
0: mm.
1: Onyamai.
0: Otuka kwa jijiri.
1: Ah! Kwa!
0: Wafesi kane futuwa kura.
1: Aha!
0: Ti anukuru mechade munu asana wabebe fie.
1: Eh, hey!
0: Wadi brother pito no?
1: Wafremi. Wasi December munu wabebe fie.
0: Nikola pa, wadi brother pito
1: na no? Na sister yi de brother pito wa
0: blanji. Wadi nanu fremfrim nyano
1: no, adi kwa yi. Nanu fremfrim nyano de nukwa
0: yi. Wadi achewe refesa na nchwe
1: kutu. Wana blanji yi. Sister yi de nisafa yi litirimpe. Eno odi na chi dum te se
0: na ntwe okuku no
1: ven wadro
0: so ntwe sam wo
1: be fun
0: so
1: na ntwe
0: mhm chi odi chi mi fu aso
1: sem ponchre ne a ye de betwe agi mi fu aso
0: egbo se agan hwe
1: de mi lo bi ofo obi yire no wagi wi
0: e simple
1: oba o chi obi kunu no wasai
0: ene onya printer
1: person ya
0: no kra pa
1: yo furu
0: e nyina wo ha
1: obewu
0: waka
1: da twa sem no so a
0: egbo se agan hwe de mi lo bi
1: mhm
0: e sa no ma di an wo hire ko afidiem
1: aha
0: no odi se ne kwa na
1: o se se Abu Abidi awo heli
0: Eko fidiyem
1: Eko fidiyem
0: Wolim sa ni mkwa na dem
1: Onim sa ni mkwa na yedi ye
0: Adem
1: Ablache ya hoji nkwa fuwa yiri
0: Onim sa ni mkwa
1: Onim sa ni mkwa Swa
0: Na afe mima
1: Akatesiye nim sa ni mkwa swa
0: Hmm
1: Ntiyese osi afe mima
0: Muntieme
1: Muntieme
0: Munyasu ma menu
1: musam Munyasu na humachi ma menu musam
0: Ema wano Akuma ema ni mkwa na
1: tempo Eba wakuma ema ni mkwa oba Owo kunu kwa insono Bema owa yiru kwa so no sister ema wakuma ema ne nko ho
0: afun kwa na kwa so
1: na hwe enye hwe ye ena wanfuma nko na kwa
0: so wo brebre ni brebie go
1: if you say sister no wa yesa ba tankers davers baby the cash
0: mhm
1: bebre nya ase de
0: ade sase.

0: ebi mu ache mienu
1: kuku ona ku
2: so omo owo omo so so
1: ah ani fie se ani asema de kwan
2: sister no bra no a wodi kofu
1: ni fie ni asema de kwan
2: bible ni mi asema kwan
1: e sele ko wompiam
2: ne sele ko wiam aha e shake wa
1: amen
2: o sele ko wompiam
1: ni grapa
2: sister no hono nana moko Proverbs chapter 5 verse 20
1: 5 verse 20
2: no
1: anko de makai
2: ehe
1: wase meba
2: ose meba
1: ade na to bo ne ni ho tintan
2: bible ni sie mu sha ose meba ade na wo to wo ba na nani
1: ne ho tintan
2: ne domu tintan
1: na so ba na on wo kukum
2: eh oba adwaman fo
1: wale fo so na kukum
2: wo kwada na kukum
1: ba oni pa
2: halu ba ade na wo kwada na kukum ade na ba ma wo ba wo oba ma wo kukum ya ho machi wa so ye fe na wo ko wo te spring kan nu wa elati na dav ya bi ni se ku ha Oso ho afo. Oso ho ye unyi.
1: Ne kura pega.
2: Oso wo no ho. Ene ye fasting. Ene ye fasting. Ti eleten ye.
1: Kani ya ja.
2: Oni ya mbashumo all Christian center. Na urade hu mo bo no fa bo na. Ya fra me number na ti. Ja me. Ya fra me number no. 0243 no. Ya fra. 0243 no. 32 5 5 1 7
1: Hebrew 13:4.
2: Uh-huh.
1: What say?
2: Mm-hmm.
1: We ungo awadiem pa unfi.
2: Awadiem pa.
1: Ungo unfi.
2: Ah, sister. Awadiem pa.
1: Egu unfi.
2: Awadiem pa.
1: Egu unfi.
2: Awadiem pa.
1: Egu unfi.
2: 0.7. Oh say, we ungo awadiem pa unfi.
1: Efisa.
2: Efisa.
1: Enyamanfo.
2: Enyamanfo.
1: Ani awase for
2: dia. Ani awalise for
1: dia. Ogo bobo ona
2: ten. Ankofo di nkofo yina chi. Ani nkofo di nkofo
1: kwachi.
2: Safo ni die.
1: Ogo bobo ona ten.
2: So we hushu ye. Psalm 50 verse 16 to 20. Hola urade kasa chere wo. Psalm 50
1: verse 16. Ma bia ja. Mekai. Obole for there.
2: Nti wo.
1: Nyankopɔ
2: sɛ kama
1: sɛ.
2: Ono mre.
1: Ada kama sɛ
2: machi. Ada otika
1: wo. Nyankopɔ sɛ ne sɛ.
2: Onyankopɔ sɛ wo sɛ.
1: Ada ntira kama sɛ.
2: Ada ntira kama sɛ.
1: Na ma
2: pɔdi wa pam di.
1: Na kuro tire nim.
2: Otu me
1: tu urade
2: asɛ. Wo dwuma
1: o wo o
2: na sɛ.
1: Wo ni ana. Tefana bo.
2: Wo ni wa sɛ
1: be bo.
2: Yourself on the head
1: bo
2: enkwafo aye
1: wo na mo na
2: bo enkwafo okuru
1: wo na mo na bo
2: obi eja ne yire ho
1: wo na
2: obi eja ne kuru ho
1: wo na isu
2: wo na wo wo mo bo na yi ase kwafo yire ahemfi eh sa lord jesus mami tumi sa ese twa kete otumi ma telephone number sin na sa kete no wo mo sa mo tumi ma telephone
1: number sin experience aja
2: wo mo sa no na ahemfi tiechie ne yetretre na wo pege obi yire na mwium wahene ubewu
1: akoto na denko eja
2: na wotu asem ne soa
1: wose wotu anwo kobo nimu
2: aha
1: na teche matoto na ada asem
2: wan teche na matoto na ada
1: asem wotu asika unu anwo asem
2: wotu asika unu anwo
1: asem wotu abampo so
2: kwa mi bempo na yaka
1: waye ye no
2: waye ye no
1: waye komiti
2: waye komiti
1: usem te sa wala
2: ke obi a ofa obe yire obi a oji obi kunu ose urade sa wadwene ye osa otisa wo
1: meke wanim
2: obeke wanim
1: atata wanim
2: atata wanim
1: na mu amu wura fira
2: ngo tuwa wura fira urade
1: unu ye hwan
2: jira sem ye hu
1: na matimo sesese odi fo bere no
2: obeke wesine sine a
1: odi fo bere no
2: odi fo bia anyanye
1: eti
2: sa wo ye driver na se na wo tie me na wo fa nkofo yire wo kwa mu a
1: wo benya accident
2: driver ni bi tumi top up na wo nsha wam wo yi bi wo nyine
1: mu wo che
2: wo yi bi wo nkoko
1: wo che
2: obeke akodru nkoko odru nkoko na wo sa top up na no full set na wo sa che firi kwa nim ho no ba ko fo do obeke bi abeche bu ye fense kwan mu beli ya ho wo cheche basa aba be duro anupa urade fa abone nche
1: amen
3: ¿Qué es todo esto? ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes? Okay, tengo que chequear esto.

pahunu adefo na sam tsuse is that we na kama no ona na kitano dia dia simetano na mi kitano hanchi bi ohani sha ebi pa na twa na mere mayo hata sume eche e san san ma fanu ndi minim se ya ka hina no o dia kam bo yo bi mi fo mi ohunya ni ah minim sa oso minim ya dwe ayeba ko sabere mai mama ya dwe

0: Dinko tena din turum.
1: Ena odi onipa ko.
0: Sa onno na onwe ho.
1: Onipa no. Na onwe ho.
0: Na o she onipa se.
1: Owie no. Ena o she onipa she.
0: Tum ha nua ni na.
1: Tum ha dia ba nyina jibi.
0: Na papa ne bone ho nim die dua
1: ne. Papa ne bone ho dia ba dia ne die.
0: Eni.
1: Eni.
0: Efi se.
1: Efi se.
0: Da o di da o be di bi.
1: Da o be di bi.
0: Wo na
1: o
0: be wu.
1: Nshanke urade.
0: Amen.
1: Ti nyakopo a she dia edi kan. Ewo Bible no mu no. Eno no. Bible kese ne da we nyina the first commandment awo nyakopon shema we nipa ene sa amra we
0: amra no
1: ufiti wona call the second commandment
0: verse number 18 no
1: aha
0: na erade nyakopon ka say
1: the same chapter Genesis 2 uwie wona na oba 18 no na oba ka say
0: na erade nyakopon ka say
1: ene erade say
0: enye se onipa nko tena
1: no enye se onipa nko atena
0: na meye ne seso o
1: na meye ne seso boafo ama no
0: na erade nyakopon de na nyakopon nyakopon de na tie nwene nwrem nwa do ma
1: nyina
0: na wiem nwa nwa ma na
1: na
0: de one thing
1: ni pass
0: ehun
1: ni o se dia obere won
0: na de oni
1: na de oni fra body e biala ɛwɔ hɔ no
0: ɛno ara na ne din
1: ɛno ara ne ne din
0: na onyankopɔn toto ntɔteboa
1: bia
0: ewiem nneɔma ne nwuram mmoadoma
1: nyinaa din
0: nanso onipa deɛ
1: onipa deɛ
0: ɔyɛ no boafoɔ a ɛfata
1: nhyɛnkɛ awurade
0: amen
1: onipa deɛ wɔanya ne hyɛ so boafoɔ
0: afata ama no
1: a ɛfata no ama no
0: na awurade nyankopɔn ma ɛna da hɔ
1: tɔɔ nipa awurade ma na hɔ ɛtɔɔ wɔ nipa so
0: na oyi ne mfim pade mu baako na ɔde nam tua anemu na Awurade Nyankopɔn de mpade a oyi
1: firi
0: nipa no mu ye ɔbaa na ɔde ne brɛ onipa no
1: ɛna ɔde ɔbaa no ɛbrɛ onipa no
0: na onipa

0: na onkwa na etume ya di ade awa ode mlesem ni bwa uwe bubu yeno ewadi sadi eba mlesem etosu mienu esamble Moses no no wa sadi atura di ashim Deuteronomy chapter 5 verse 16 no wa sadi atura di ashim
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha wa sisei
1: diwoja ni uneni
0: na wadi asa atura ashim use diwoja ni uneni
1: sada wadi unyanku pon asa
0: uono sada wadi unyanku pon asa uono
1: na wale
0: na onkwa na ya di ade
1: awa na siwiye
0: na eno asa na betumi asiwiye
1: sa
0: enem mlatie ne maba wa won munam babla bofo bi prison ni ade a won mu gunyina kire se obua ne ne dia wo se onipa de ma panyine ne na wo fo no won mu nibi
1: ebi ni ho
0: won mu nibi na okko bible no mu a wo bo se kane no se krofo ko wiade ne ye chi no a na bible se anke se nipa do kra no anke ye mu na nimtia but se uma wa no tia panyina na yesua bo kun so okko Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wa mami
1: tonomi
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: bratia ni ababa wa utime ni ene nupesha weni ya ubrasia ni ubua ene se uti ase muwepe bomodi netu amerikana kopebi Exodus 21
1: Exodus 21
0: aha
1: verse number
0: 15 to 17
1: 15 to 17 no.
0: aha wasi say
1: wasi di obo neja anase nano
0: iti babo nese di obo neja anase nano
1: kuno unkuno
0: ya emi mami ba
1: amen
0: titino sa utro wo sa openyini so a na yesiwa bo ku
1: eh
0: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible se me yemu na nimtia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwehwe ya che krofa na okobo ni bi
1: eh
0: wo ya mbo kras na krofa ya che no na okai verse 17 na wo se say
1: your dumi naja
0: nti bible se obi bia la odumi naja
1: ne nano
0: anasa ne nano
1: kum no onku no
0: bible se say ni pa na nyade ade titi no se wo ya kra na se wo mu ade wo no obu ani ani dia na bible no me yesiwa bo ni akum
1: yes
0: eti ene mlatie ne maba wa ene mosisu a muni nyamsro ni obuo na muni ya hobrasie no ene da muntie me ne pa
1: so bo kwani
0: na opese wo kwa wani mu a na opese uye ye na utumpo wa blabom na

0: dadwa mu betua bi hallelujah
1: amen
0: ana be ma ko ma ko enti enti onyakopon sase na ne gye awade ho nti no awade ewrade wa makwan ama awade anya problem amani mpa etu she genesis chapter 2 na 4 onyakopon shisha awade kema awade ya de onyakopon ni gye ho papa diapo ko ubie first Corinthians 7 na ya fa 38 ni nka ho na yamfa ehwa no enshi na yamla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 verse 38
1: verse 38 no
0: aha
1: o se enti dia odi ne ba baabunu ma awade
0: no enti baabunu ne se dia odi ne ba baabunu e ma awade no
1: oye no ye
0: oye no ye hallelujah
1: amen
0: enti baabunu no new testament jinum kura no awade ntwaamu hallelujah
1: amen
0: efri Genesis ana ba bless us ai history num and about prophet num about manus prophet num about major prophet num and a new testament so a fulfill said you are the babunu ne babunu am awade no
1: oye no ye
0: let us say new testament ni nyina no still and na eja na ade ade am awade eti awade said na ne ja awade ho nti wan sesa awade sa awade maya problem amanimpa na mo gumu hallelujah said ya baya oba ene bema betuma ken wo bom na na sema o ka sa mo ngosha sase aso e ma no ai abam nti no ewrade wa nyira wale tawete said ya na ye asofo ayire ya ne a ye ntimi nwale no hallelujah
1: amen
0: che po Genesis na man Genesis chapter 2:15-25 wo nyakopo ohisha awade e kama osi sei
1: na wade nyango po di onipa ne kodua
0: e wade di onipa kodua di ntrom ho
1: se onno onwe ho
0: se onno no onwe ho
1: na wade nyango po e se onipa ne
0: se na wade nyango po se onipa se
1: ntrom onwe nyina di bi
0: hallelujah
1: amen
0: ko 24 no mame
1: 24
0: aha
1: santi
0: santi
1: na obalema beja neja
0: santi na obalema e wade da wade enti ana osi sei se obalema beja neja ene ne na
1: na odina ko bata ne yire ho
0: na odina wa kwa ade ade
1: akobata ne yire ho
0: akobata ne yire ho tu aso e
1: wa ye ho nam kro
0: na wa ye ho nam kro
1: na obanu obanu dadaja
0: na na wonbenu no
1: ade dadaja
0: ta nshaka wadi dinda ete wadi shisha wadi no she Genesis chapter 4 wa Genesis chapter 4 verse 1
1: verse 1
0: aha
1: Cain Abel
0: Cain Abel
1: na Adam hunu ne yire Hawa
0: hallelujah
1: amen
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa
0: Hawa nshaka wadi din
1: amen
0: wankaso hunu ne mbrawo
1: dabi
0: Adam hu ne yire
1: Hawa
0: eti onyakopon shisha awade ma Adam ne yifu meboa
1: yes
0: eti Adam ne yifu awade no onyakopon na ne shira na de so
1: yes
0: wono na ba Adam ti wono na kofa oba ne bre no
1: sir
0: eno shira so na be ya oba na okunu eti o se Adam hu ne yire
1: Hawa
0: eti Adam na ne yire ye Hawa ne yire ne Hawa dado hallelujah
1: amen
0: eti obi ka je o se duaba na omukodi ye no eye Adam fa ifu a na oya torofo because o fa wira enye dwaman ne wabo
1: dabi
0: hallelujah
1: amen
0: so fa wira enye dwaman o
1: dabi
0: eti wose Adam ho ne yire eti Jacob bo ba ra ro den ble be ma no
1: sa
0: sa ne yire eti eduaba na omukodi ye no wanfa no enye sa Adam ko fa o ba ye eduaba na esi dronum
1: babu na nka ne sa
0: ka emi ma me ba babu sa mo nwire ntra de ya kire no
1: sa
0: wose Adam ho ne yire na o ye de
1: na o nyinsane
0: na o ye de ade
1: o nyinsane
0: ene de ye hu ye yire o
1: dabi
0: ye hu ye mpra na ye nyinsane
1: sa
0: Bible no say Adam ho na yire na onyinhyan twaso ai
1: na wo Cain
0: na oya de ade
1: wo Cain
0: ene so de ye hu ye mpra na ya wo kwadwo
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo kwa me
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo ama eti onyakopo ohyesha awade e ma Adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso ma me
1: first Corinthians 7
0: ai 8 to 9
1: Paul to awalefo ne sujafo fo
0: Paul to awalefo ene ye sujafo fo
1: na meka meche sujafo
0: na eti na onyakopon ehisa awade enti wose wo ka tira sujafo ne akurafo hwe
1: eye ma wose wotena wose me
0: enye ma wose eye won shanko wotera wose me
1: na se wontumi hye won so
0: a wontumi hye won so a
1: ene wonwale
0: wonwale hallelujah
1: amen
0: eti awade yade awade ne je ho pa
1: yes
0: wose wontumi hye won so nti wale twaso
1: na eye wo be wale
0: babu se eye wo be wale
1: se wo be ye
0: so na wo bure
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: aha
1: na ose ayeso obo wale
0: ayeso obo wale
1: sinse ho be yirela
0: wo so so ho be yade eti problem 1322
1: ose de wonya ayile no
0: eti bible say de wonya yire no
1: wonya de papa
0: de wonya mpra
1: dabi
0: hallelujah
1: dabi
0: say de wonya yire na nya ade papa dia na che say de wonya mpra no wonya de bone
1: yes
0: Bible said the one yere no wonya de papa
1: na wonya wade ho aniso
0: na wonya awurade ho de ade
1: aniso
0: aniso hwe ko John chapter 2 verse 1 esa se awurade na ni dia wade ho nti Jesus Christ kura ba asase we so no over ono akasa kwa yefrashe
1: yes
0: because awade ya de awurade de je ho ye papa papa
1: yes
0: it is all your brother baba oda se utie me na wotete wo yere ana se wotete ukunu wagya ukunu ya ya ya wagya wo yere ya ya ya na na se wote ya na se wo bura dwaman na se wo nya wadre se obe wale ya wo problem papa papa
1: sa sa sa sa sa
0: wo si de wo nya yere no
1: wo nya de papa
0: ena so de obi nya yere a na wo nya de boni
1: wo nya de bon sam
0: ko sha wade esam wo wadwo ho
1: eh
0: ko sha trad ko sha cho sha wo fe cheke wade din
1: amen
0: e ma ya bu mema na mema ya bu ba en so no ma ya bo ya boswo ni ye di ya ma no ma chi ni ye gu wade ya ena ye di wade na ko ye good ye to ye manu eti ye to ne ma oba be manu a na be manu hwe nkwahia ka okobo ya
1: eh
0: na oba ni jimi kakra bia
1: ai
0: na aseda bem etu amema na sika ye bem cheke wade di
1: amen
0: ni akwachia oba ni atwetwe koko ase ni ekuno
1: hmm
0: because enoko wale oba ye di bi 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes ye so akura no
0: ye to akura no hallelujah
1: amen
0: na nkwale na dani gold ne diamond
1: Getri
0: na ukobo sha ka wey na so ba no betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka mi no no ka nan a e dia na be si ofie ho cheka wadi din da take quotation na mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifrusia
0: kena yifrusia
1: na e de to so miensa no
0: na e de to so miensa no
1: wo sha yifro kena
0: wo sha yifro wa yifa
1: kena aw galilea
0: ah wa yifa
1: galilea
0: galilea aha
1: na yesu ne ne me ma me
0: wo na yesu ne ne ma me ye de ade
1: e wo ho
0: e che san se awade e awade de ji hunti yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena yi awade ase
1: ai awale ase
0: awade ase
1: yes
0: sese awade na ni ji awade ho pa
1: sa sa
0: na ni ji awade ho pa enti mrate no maba wa mumwali na munyan plantie no
1: eh
0: bachira bo modi sa kira wagen hallelujah
1: amen
0: twa epistate chapter 4 no epistate chapter 4 no verse 9 no to 12 je the bible ne ka
1: Sanka 49.
0: Aha.
1: Kichemu
0: enkron
1: enkron
0: ekodumienu.
1: Ekodumienu no.
0: Wose sai.
1: Benu yasene baako.
0: Baabro no sai. Nipa mienu ayesere baako.
1: Ebi se won bre market ya won ma
0: won. Wose sai. Won mo kobre e dey time a. Anaje won mo wo ho a. Aketua pa e wo ho e ma won.
1: Sa.
0: Aha to aso e.
1: Wose na se ohwiase a.
0: Na sai. Nipa mienu nam na baako hwiase a.
1: Baako be ma ne yo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba do okuru da ho na anaje baako yale a. Bakode bakobako hospital.
1: Yes.
0: Na wo so awu wale ya ngo da ho no.
1: Mm.
0: Wo yale ya na do a.
1: Muntum chiwa.
0: Nketenkete ba chewu. Mm. Ubewu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye ti na Bible no, Awurade de ji awade ho no.
1: Yes.
0: Wo si nipa bia no da na do a, wo ho baye won hye.
1: Baye won hye.
0: Hallelujah.
1: Yes.
0: Na bakode yale ya bakode bakobako hospital.
1: Yes.
0: To aso e.
1: Wo si na bakofu a ohwi ase a, obi nka ne ho no.
0: Bakofu a wo da na na do, nketenkete chiwa.
1: Obi kan no e ma ne so no enue
0: enue hallelujah
1: amen
0: eti to aso
1: e na so on ba nu da
0: na bible say on ba nu da
1: wo ho ye won hye
0: wo ho ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: on ba si de na ye
0: hallelujah
1: amen
0: June July
1: eh
0: weather na ye cool
1: eh
0: January
1: mm
0: December
1: mm
0: eti je fo bre
1: yes
0: mu wale na mu nyam pratue no ka emi ma me ba
1: amen
0: wo si se ni ba me nu wale no wo da wo ho ba ye won hye
1: Na ba ko fo de.
0: Na ba ko fo de.
1: Be si de na hwaye wo hye.
0: Be de na hwaye wo hye.
1: Na so betua omu ba ko a.
0: Na e betua omu mu ba ko a.
1: Ba nu ni ba di asie.
0: Ni enu nu ba di ade be ka bom ni na di asie.
1: Na homa ebo homa ebo homi ensa no ententem.
0: Na ba bro hye ahoma hye ebo homi ensa.
1: Ententem.
0: Na chese oba nu okunu ene ba.
1: Yes.
0: Ahoma ebo homi ensa no.
1: Eye
0: oba nu okunu ene ba. Oba nu okunu wale ade e be ka oma emi ensa ye ba.
1: Yes.
0: E ti urade de because o tuo Jacobon. Na ni shira pa ni yefunu mu ade
1: sa
0: awurade obo ni obo awade se ni pa firi mu mla na mo metra ni yensum no
1: yes
0: wa mo pransa yennyem ni yennyimu
1: dabi
0: shaka awurade din da
1: amen
0: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shaka awurade kene wo malaki chapter 2 verse 14 no
1: malaki 2 verse 14
0: aha
1: wase Na mokase
0: na mokase
1: enam dia so
0: enam dia so
1: if say wade ya woni omranti blemo yire
0: entem da si ni woni omranti blemo yire e bla mu gina ho for better for worship
1: yes sa
0: awurade aye mu dansini
1: sa
0: ene for better for worse ne nyadwuma
1: da bi
0: shekwa awurade din
1: amen
0: for better for worse no enya adwuma eye for better for better
1: mm
0: ye pade adanko a
1: ye adanko ade enwuno ba yempe
0: bema adwuma sey a na oba ahyase ne obi hebu waba so bema so adwuma sase sey ekosoro a na ahyase edi nkwase asam ofie
1: ofa bi ka ho
0: hallelujah
1: amen
0: obi awu bache no onum no aba fie 12 o'clock
1: yes
0: na adwuma sase ekosoro nti wodi mensam kire ne yire
1: sa
0: bible ne se bra mu kire ho amoye for better for worse no awurade aye mu dansini
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: twaso ai
1: o se awurade aye wonum lan tibe mu ye tam dansini
0: awurade aye wonum lan tibe o kire omlan ti yirimu a na te se wo fi danu na wo wale
1: fo o se ka wa no
0: onyakopo jira finfini ho
1: sa
0: eti for better for worse ena ne eja de ne ma wo se wo na kureye ne dia mede me ben ma onkwa da nyina no sabla na awurade ye mu dansini
1: yes
0: eti se kotru ba bi na se wo jawo yiri wo jawo kuna wo problem
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: twaso ai
1: ona na wo twa ne nkontompo
0: efese efa ba ne sa enye wo jawo yiri na se wo jawo kuna ana wo gu awade no a ensofo a mu gu awade mu ntie
1: eh
0: ena fofo a mu gu awade mu ntie bible say so gu awade na enya awade no na wacha nkontompo
1: ocho nyankopo nkontompo
0: ocho nyankopo mua
1: no cha nkontompo
0: na wa betwa urade nkontompo do watra sase wesua wa wujejeje twaso ai
1: nanso ono no ho kafo ne wapam yele
0: ba se waso ono no ho kafo o ade wapam yele woni na pama shebo eti mufa awade ne nkwa wieye ena busua bebre egu kofo awade
1: onwo ba nti
0: ko high court wo kohwe hallelujah
1: eba ma nti
0: eba ma mu nti na
1: amena na tumena so
0: o twaba
1: dabi o
0: uka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint dodo ayepe
1: epe menena tumena so
0: ewade na ma ba hallelujah
1: amen
0: woni ba bi abawa ade na ko fa bi mra no
1: epe menena tumena so
0: ewade na ma ye nipa number
1: dabi
0: eti se sister ne ngo bla ne ngoa na no ntre se gu awade ano
1: dabi o
0: ye ba twa so twa so e
1: wo se dunum no na bakopɛ na wo honhom ka ya bi
0: aha
1: na ade na baako na ohwe nyankopɔ ho asefo betumi
0: ayɛ sa
1: eti mhwɛ mu ho yie mu honhom ho
0: hallelujah
1: na ntwa omna ntibrɛ mo yire
0: nkotompo o se honhom mu nimpa no ɛna yɛ sa wo ewiasefo ɛna apetition snapper wade no ɛda so wo ho
1: ɛwɔ
0: wedding ni gu because akwaa yɛ fa so ma mema no bɔ nkwahyia ka no ɛhyɛ na koma mu eti obari din kwasi asem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din da wo se urade ni wacha no ne hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13:4 muni awade ni
0: bible say awade ye ninini
1: na mu awade pa ho fin
0: na mu awade pa ho dia de afi
1: se nyamamofo dia
0: afi se adwamamofo dia
1: ne wale say for
0: dia ne wale say for dia
1: onyakopo bebu ona ten
0: obi a waja me yere obi a waja ne kuro onyakopo bebu atan
1: yes
0: ye ti urade pa awade jaye no pe awade say ye every am a friend na abe dia de ebe mu no
1: sa
0: shaka urade din
1: amen
0: wo se
1: muni awade ni
0: muni awade ni
1: na mungu awade mpa ho fin
0: na muni munyi ade ade
1: mungu awade pa ho fin
0: eti munya sofo a o church member aba chere oni ne kunu aware semu akira wo na ne kunu no enko wa so ne binti o ka chere ne sa wo ne sa ba ko tu chente dua wo ntwa na onko ko ja ne kunu no sofo wo tie me tie ne ye pa bible sa awade ye ninini
1: me ngua wade mpa ho fi
0: ma ye ngua wade mpa ho fi
1: nyamamofo de
0: na adwamanfo
1: ene wale sey
0: ene wale sey fo de
1: onyame bebu
0: ene ema bebre e gua wade mpa ho fi
1: yes
0: ye kunu ma wale wo akotra burukire wotukwa jale kunu wo gana akotra burukire bura jaman
1: sa
0: be ma so jale yire wo gana akotra burukire bura jaman enkra tanti
1: sa
0: wodi obi a wale wo ha bro wo kunu wo ha eyi na ede ba ewiase ede wo ko say papers where I'm found go heaven. Shake your head in that. Bible say, awade adini ni.
1: Mengu hu fin.
0: Mengu awade hu fin.
1: Say nyamamo fo
0: de. Efi say jamamfo de.
1: Ana
0: wale say fo
1: de.
0: Onyakopo bebu wo maten. Eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire. Wa na mosumo obi a wade agu.
1: Eh.
0: Wo problem papa papa papa. Wo problem papa papa papa. Na Intina Exodus chapter 20 verse 12. When Yakopo de ne mla nsama di kan ba no wo twro shem emla sema di kan ye Yakopo de ba when Exodus chapter 20 verse 12 no bompa wale guonti hwe otro shem sai
1: di wogare unani
0: Exodus chapter 20 no verse 14
1: wase insaya wade
0: enye de ade
1: insaya wade
0: e yakopo wade ne mran shem edi kan ba no otro shem
1: sa
0: sha wade yade ye ninini
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa hofi eme ma wade enye chenchere na nkofa ha obebere mran yen
1: sa
0: ye nkobon kwashia ka wade ho onyakopo nipa na obo no no awade bo no wanye ne hwe
1: sa
0: eti wo so wo de ma consider
1: consider
0: bible say consider
1: teso
0: hallelujah
1: anyele so
0: aso wadun bo dre dodo
1: sa
0: sister million wadan
1: eh hey
0: wo ba no ye diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wadan 20 million na ma no na yo oba bi tumi ka kire ni kru say eh
1: me bo odin
0: angelina kra me ho ofese ne no
1: sa
0: wono kra ye kwa ne ho ade ne ye genesis 65 million na meme ni angelina me kra de 80,000 kra de mabusha fo agi uye kra wo ba kwa hia ke emi ma me ba
1: amen
0: na okru ba kokko 20 million na gu na fe wo ba tra wade na hia na wo sha sia so wo ye adwuma tete ka no a na ba di di obedie
1: sa
0: ana ma wade ne gu no asofa me ase sika ni nyina ma enkrofo de abenum kokku ne moto asolo ko a different rush na omo mu ye dede wo wade ase nso sha fo no omo nsham vrepu no mo
1: Dabi.
0: Je do finalo kisino. Wow.
1: 5 1 CD no na shim.
0: Na ye bu ye ketem ye ko. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu onyakopo de ne mra shamba no. Wo tro shem. She ye de ade, en she ye wade. Ebubu ye wade seka wa ne ba no. Deuteronomy no. Chapter 5.
1: Verse 18.
0: Verse 18 no.
1: Na en she ye wade.
0: Na wa sa tro shem. Mra she first one ebubu ye no. What is the second one ever? No, I'm not trashing.
1: Sir.
0: Send your daddy.
1: And say,
0: what dear? Hallelujah.
1: Amen.
0: And to Shadiabi. Shadiabi. Oh, Proverbs chapter 6. 32, verse 35. Proverbs chapter 6, 32 to 35. And I'm going to get my blood here. So, what could fear? What could you buy? What dear? None of my men and the papa, I charge you. Not your umbagino. Oh, could you buy? What dear? Babble, according to Babble. No. Okoye oba ho adia de anuma me ne papa be kase fabla bia fabra fa koma won o kase fa peteji bla fa peteji ko o kase snap fa ko o kase nsa fa ko o ke na ntwe adwan bibi bia le be fre na ne eja beba a wo se wo je no fa ma no en ka tu ye kristo ni nti un tu snap babo ne nka ne sa ka emi ma me pa wo se fa mamla ma dia mamla dia de ese no etu ko na se o se dia wo je no fa ma no Tintina anuwa na obeji, upesa hudani nisika, naso osi wampina, diye nakume mupeno, fama na nafa uiriko, nefa sumjemla. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu wanyakupo, weja wali ya mutumi, adimana, enieja, wafa masofuo. Wafa masofuo. Ene wabitumi yene yiru mwadi ya wabulochile, ni mame nene papa, eti gana heni mwashi. Ni ya kwa kofa ubi mami ya bejina ose, ni mame. Sa wadi ya wei, etuwa 5 years ikura ne urade, ena, enuwa wadi ya ne mobo. Chaka radi din.
1: Amen.
0: Etu hwe. Proverbs chapter 6, 32 to 35.
1: Wo se, the offer a yire no anyti.
0: Bible say, esan se wade, na ni gya wade ho nti no. Obi offer obi yire no.
1: Onyti.
0: Hallelujah.
1: Na do yesa no.
0: He, Bible say, obi offer obi yire no.
1: Wo de se ne kra.
0: Wo ye de ade.
1: Wo de se ne kra.
0: Ye offer obi yire no. Ye ka se onyti a. Wadwene nya adwuma. Obi agya yire wo tu kwa, wo na wani atie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Would you be here, Chisa? I said, what on him, Peterson? Anyway. Aloma Peterson, on him, we. Bible, this I mean, can't you say? Dear old four, be here, no. When it is, twas way.
1: Yes, I was saying a crap.
0: Now, we are, sir. What is hell, what crap?
1: And money in Guasiano,
0: Bible say, would be a four, be here, no. And ma, and then Guasiano, and Ubina, twas way.
1: Now, na Rano, on Pipa,
0: Nanim Guasiano, a Radim Pipa, da. Obi a four, be here. Obi a Jew, be kunu. Bible say wonim guashie
1: empepa
0: da wona mane yetre o mana mane yetre tre wonsha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chi ne hwe na ma nani ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wosi wonim guashie empepa da
1: sa
0: he o de uduru ha uduru fie na ho na o de abusha se ablantia bi a na ote wo okofa obeyire ma ye bu no no ye be kire wo efie no e wo ha Hallelujah.
1: Amen.
0: O si di ofo be yire no to aso mame.
1: O si oniti.
0: Oniti.
1: Na o de se ne kra.
0: O de se ne kra.
1: Na e ma ne nimguasie na
0: obenya. Obi ofo be yire ana obi oje obi kunu no. E ma ne nimguasie na obenya.
1: Na ninkunu ni obelma abufuhie.
0: Bible say ninkunu ani obelma abufuhie.
1: Na awrato da no emfiri mumfi.
0: Na awrato da no omfiri mumfi da. Judgment day. Obi ofo be yire ni obi ofo obi kunu. ɛne obi a wɔsɛe awadeɛ awaresɛefoɔ bible sɛ judgment day awerɛtɔ da no wɔ mu mfiri mu mfi da toa sɛ
1: asi
0: halleluya
1: amen
0: wɔ sɛ wɔ mu mfiri mu mfi da ɛti jeremia 23 verse 10 jeremia chapter 23 verse 10 ɛna nom de agyanom ɛsɛ bi a yɛka kyɛ momfa nyɛ adwuma wo 23 verse 10
1: ɔsɛ na awaresɛefoɔ
0: na bible sɛ awaresɛefoɔ
1: ahyɛ
0: asase no so ma look at the Ghana ɛna awaresɛeɛ ayɛ te sɛ fosu no adeɛ te no adeɛ sɛ nyinaa yɛwale gum no agugu sɛ yɛwale tɛle bɛka ho a na twente nso agu ɛtitam biaa meku so a meka sɛ kuro bia ɛna adwene sɛ ɔkɔgyaa ne yere ɔkɔgyaa ne kuro menua wote nsɛm yɛ asakyera sakyera papapapapapa na awurade nkasa nkyerɛ wo na awurade ɔntuufo wɔse na awaresɛefoɔ adeade ahyɛ asase no so ma toa so ɛ
1: na nome nti asase no di abobo
0: awaresɛ yɛ nti asase no yɛdeɛn
1: ɛdi abobo
0: ɛdi abobo halleluya
1: amen
0: awaresɛ yɛ nti asase no yɛdeɛn
1: ɛdi abobo
0: ɛdi abobo Ghana asase yɛasɛ yi nyinaa ɛnɛ yɛduaduane a gyehyɛ de fertilizer gu aseɛ nyinaa yɛ awaresɛ yɛ ama asase no di abobo ɛnɛ koko kora gye sɛ wode fertilizer gu aseɛ ne nyinaa firi wɔyere wɔmpra wɔkunu wɔmpra boyfrɛ gɛfrɛ wɔmpra wɔmpra mprapraprapraprapraprapra waso tetetetete yɛ obi di obi yere kyi yɛka hwekyerɛ wɔmpɛ sɛ wode bɛyɛ adwuma mepɛ kotahye ne baako ɛkyerɛ sɛ wokɔyɛ ɔba ho ade a gye sɛ wode kɔ a sɛ wode nkɔbɔ nkwahyeaka yɛ wɛden ansa na nyankopɔn agye atom mepɛ kotahye ne baako ɛkyerɛ sɛ sɔfo atumi gyina ɛna ɛne agya tumi de obi ba ma awareɛ ɛberɛ a ɛna ne agya anim ho ahwe mese sɛ menyasa kotahyen wei pɛ me nomɛ 0243 325517 wonya kotahyen baako kora de ma meamagya preaching meturo challenge ma bible scholarships no nyinaa matthew 19 no wɔse sɛe awaresɛ gya yɛ ho asɛmbisa
1: ɛna
0: farisifoɔ bɛsɛ ɔno hwɛeɛ
1: sɛ obi wɔ ho kwan sɛ
0: obi wɔ ho kwan sɛ asɛm biala nti
1: ogya
0: ne yera
1: anaa
0: ɛna ɔbu ase wɔn sɛ
1: monkenka ne sɛ
0: monkenkae sɛ
1: ɛfiri
0: mfitiaseɛ
1: no
0: yɛɔbɔ ɔba ne bɛrima
1: no ɔbɛrima ne ɔba na ɔbɔ wɔ no
0: bɛrima ne ɔba ɛna ɔbɔ wɔn
1: na
0: ɔkaa sɛ yɛn nti na onipa bɛgya n'agya ɛne ne
1: naɔde
0: ne ho akɔ ade ade akɔfam ne yere ɛti wo hwɛ a ɛna ne yɛgya wale a ɔba ne ɔkunu wale a ne yɛp nti awareɛ bia a ɛwɔ abusua fie no wohwɛ a ɛnta nyina tɔkwantɔkwa bɛm paa because ɔsɛ ɛna ne agya no sɛ mowale a mofiri wɔ mo mu na makɔpɛ mo ho baabi atena nti aberante a wote woase wo fie ma ne nyɛ wo de poropɛ na kɔpɛ baabi pa tena na wo nua no maa no bɛgu awadeɛ no ka ɛmi ma me paa me nua ba a wode wo kunu akɔtena abusua fie bɔpɔ foforɔ halleluya na confusion bɛbɛ ɛhɔ wɔse na ne agya moka mo ho bɔ mu a monkɔ ɛna ne agya ɛka mo bɔ mu wie a monte mo ho mfiri wɔ mo mu na monkɔpɛ baabi ntena monkɔbɔ mo sesee mɔkɔ koraa na mobɛpotɔ na mobɛdi a ɛwɔ awurade nsɛm halleluya toa so ɛ
1: wɔse yɛnti nipa bɛgya
0: ne
1: agya ne nena
0: hɔnyina
1: kɔyɛ honam
0: korowɔnyina kɔyɛ honam baako
1: nti na wɔna so nyɛ baanu
0: bihalleluya
1: amen
0: ɛna ne agya ade moma awadeɛ wie a moyɛ honam baako o awarefoɔ monyɛ honam nti aberante ayɛ ama woyere mfa wofun kakra halleluya
1: amen
0: ababa wayɛ ama wokunu mfa wofun kakra adwombɔne teɛ ne ɔba ne ɔkunu obi ntumi mfa ne yɔnko fum
1: dabi
0: hyɛka awurade din da
1: amen
0: adwombɔne nti ɔba ne ɔkuro bi ntumi mfa ne yɔnko fum wɔ sɛ ɔmɛ no bɛyɛ honam baako aberante a wobo wo yere ma awurade nkasa nkyerɛ wo halleluya sɛdeɛ wotumi mmo wo nipadua no saa ne awurade nso wokasa kyerɛ wo awurade wɔmfa yɛ bɔne nkyɛn na ɔnsiesie yɛn
1: amen
0: yɛyɛ yɛafom awurade woyɛ mɔbɔ halleluya
1: amen
0: fiti saa berɛ yɛnsa kyerɛ a yɛadwen awadeɛ ɛyɛ awurade ammɔ sɛ ɛnyɛ problem o nanso nnipa ne yɛwɔ mu no ɔba adwene nyɛ bɛma adwene nyɛ halleluya
1: amen
0: adeɛ se yɛ awadeɛ pa titire ka ho yɛ abufuo halleluya
1: amen
0: awadeɛ ɔbaa sɛ ɔhu sɛ wobɛ wokunu wɔ soro a na waba fam halleluya
1: amen
0: wokunu ba fam a na wo so adeade woakɔ soro na sɛ kɔyɛ negative plus negative a na pɛgya wom halleluya
1: amen
0: na bible sɛ awaresɛefoɔ bɛgyina tam wom toa so ɛ
1: enti de onyankopon di aka bom no
0: enti de onyankopon di abom no
1: hwe na nipa bi antiti
0: hwe na nipa bi anya de
1: antiti mu
0: ene hwe se na na eja etiti awade yem
1: hm awo enti
0: ukunu nam nimso wo sika wo
1: hm
0: sha ona hwe
1: hm
0: yesu wanam kra na opriti priti
1: hm
0: ukunu sa minim se adwuma no kra ya ne die o sa yesu wono na o adwuma mu a o yesu masoma no ukunu sa private care ya obe wari o de ba yi sha anya ne dia wa kosia betimi abema we pade na se wakura de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja bema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akam bom no se ye hiawo se ya ho chiro ema nipa biela uyo hinu uyo president o uyo sofwo wona bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiala nya diade entitim so aso ai
1: ose
0: ah
1: okacha no se
0: ana okacha
1: no se enje mose mai kwase nye enye awade
0: enje mose si ma kwanhye yenye awade
1: wose won se
0: ana si won se
1: makumade nti
0: makumade
1: nti ana mose ma mpanse
0: enje mose si ka se
1: monya moyire no
0: ko jai wo yire
1: le fifitia se no
0: le fifitia se
1: na kente sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awade adwem no na kente sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso
1: e timese mo se
0: nti mese mo
1: se nye ajama mo nti
0: wo yira nkobo adwaman wo kura nkobo adwaman
1: na se wo ja no a
0: se wo ja na
1: na wo ma ona sa wadie
0: sa wadie eye adwaman ene owuo ye beba ho hallelujah se wo yira nkobo adwaman wo tim ja no wo kura nkobo adwaman wo tim ja no but opa wo tim fa wadie hallelujah wo tim opa wo tim ye de ade e fa wadie because o si yan fa yan fom so anche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade che
0: na de che na mo de che na o san koye bia o dia utumi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: no bia o ye adwamanfo wo mumu ne de munye ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi o ye ne tata so na se o de woni hu ne ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa blabom adia ma kwan ma wa de jaye ba ye dwaman ana roman 7 no so twaso wa hama me ana ko roman 72 ne so a owuo ene so tum tete a wadiem ye nkan ho twaso wa heha roman 72 no wo so ba wo show kuna se ye de ne kru mra ye ade achechere no eti so kru no wu a otum wale na se ne kru wale ne kru wu di a wonye de ade na so fa de kru achi a aya ware sha ye fo na babu so awale sey for so beja won chefa e wo jata dienu twaso
1: o sey
0: aha
1: enti mi se so jaja won monti
0: anya jama monti
1: no bija na yira
0: no bija na yira
1: awale fofura
0: no awale fofura
1: sa wade
0: hallelujah me yiru nko anya me de meja no wase awade
1: ne papa
0: o sey yiru mu me hallelujah
1: amen
0: meja no wase awade mikru num wi waja no wase awade etu na okwa wade o so to bo ase bo mpa ye na ma wani te ho na wo pre na okwa fa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wan ko bo jama wanwu na so no me sa kwan no so jina bible say why are we say here for na obi na obe wale die twaso twaso twaso
1: e se for ne se ne se
0: yesu for ne se ne se
1: sa na onipa na yirentam tie dia
0: wan na yesu for say eh urade se sa na onipa na na yirentam tie dia
1: na anya se owale
0: ene ye urade ene ye na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: anya nipa nya na betimi agi we
0: nipa nyina na betimi agi
1: di wona wodi ama won
0: ene won ma omdi ama won
1: na itutufo bi wo a
0: na itutufo bi wo a
1: wo won sa
0: bi wo na ye bi wo a ye bone se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de e se se wale
1: o wale ye
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ye wo bi wo a de oba akura betumi ada ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bi wo a de bema bi beto ne nche mfie nu modumi eh eh onfa ho oba bi wo a na ma ne ni kura ne bema so
1: sa
0: bible se wo onu sa nipa ne de eni tutufo bi wo urade na ne de ama won se won mo de amunante sa me yanwale na wa wote nka se se se wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e

0: On pese urade mum toa wo mu urade mishano don 5 se wo pese wo ye odin ana o se ene wo pese wo ye odin a sole na e die
1: on
0: tena ho anko obeko so atena ho
1: ah toa na mo
0: ishanke urade
2: amen
0: se wo tena ho a
1: obeka wo
0: anko obeko so atena ho urade mo akwadwofo
1: na bi da
0: ishanke urade
2: amen
0: urade mpo obi odi abobo obi a wani ani daso wo na blabum Ubiya ode no ho uchie urade mpuni mpubia bia no kwa osande ne haw ekoye mpubino mu e haw koye wo ma meye urade aye ne so urade wa mfa ho because no nim said you ni pesi ye de Matthew chapter 8 verse 5 to 14 ebra so je ne ne yesu bo mpuni mpu ishake urade
2: amen
0: mi so obi o ne urade bo mpuni mpubia no
1: na bra bo se sai
0: ah ana no abofo no ni Jacob ewurade besna ko no
1: yes
0: Jacob o yiri ni se Genesis wo Jacob o yiri ni se
1: so am kwana me ko ade esame
0: o se se wo yira me a
1: me ma wo ko
0: hallelujah
2: amen
0: edru ba bia ewurade pe nkofu a wo mo din no me nam
1: yes
0: ewurade se usho ni mu a On pese ube jani mu kopim se o problem ni baye diye
1: ebe solve
0: ubo wa oso uradi mu kakirebi
1: nuhu bibia
0: niwe jemu hallelujah
2: amen
0: eno uro se eni mpano uko Revelation chapter 3 verse 15 to 16 na dise mitri miensa ni imdunum eko du miensa o kansimbi
1: Iti miensa
0: aha
1: dunum e kono
0: aha
1: minimunyuma so nya nyunu anashe
0: so nya nyunu
1: anashe
0: nya shi
1: so ye nyunu a
0: so ye nyunu a
1: anashe a
0: o ye shi a
1: ankeye na mutubo
0: du muturo du
1: mafum
0: so wo sadi ade sitie sanse wo ye muturo modonti
1: mafumanum
0: obisho urade mu kakra bi no ajamu
2: abre
1: yes
0: joseph wo yire urade
2: Jacob
0: ayire urade o se urade se wan hira me a
2: ne ma onko urade bo fume shewi
0: urade hwe ne din sa o se win the same
1: fem Jacob
0: o se ne fiti na de koyem fu e be furu Israel
1: hallelujah
0: ne se po ni ko pa di hallelujah
2: amen
0: ni ya po ti se du ba bia o ko sa sa di akon a uti me no
1: e se ja e na ka be ka se
0: o ka se o si mpapa e ma no akon na di
1: na be ko
0: Trusting no kwano. O sori e no. Sori e no. That papa no hwe din no se no. Ahmed do. To se no me hwe na me. Hallelujah. O ba ko mi ni ensa. No je ekire dia. Ke ne hawo na so tena ho. Ipa bebre ya pa ba wa urade. Won so urade mu. Won so mu ye. E ko ba ko mi no mi no. E na ye dia dia. O so apo ni urade bompu ni mpu wo asnan. E ho ni sisa ni din. From Saul to Paul. Edi de so ni mpu ni no a o se bere.
1: Eh.
0: Ishake ura.
2: Amen.
0: Sa o se bere. Ana no 8 verse 5 to no Bible.
1: O se akobi alsa.
0: Akobi
1: na yara. 5.
0: Ah na wotu asem ni so.
1: Yesu ko se ni ka.
0: Yesu ko pe ni.
1: Na sa o se pa
0: ntra so. Ha su panyini no e ba ni nchen.
1: Ana se.
0: No ka se.
1: Ura. Ma ba fo yale yale fufu.
0: Ba fra yale yale fufu.
1: Ohun ma ne dodo.
0: Ohun ma ne dodo.
1: No se ni se.
0: Ana se ni se.
1: Sa ni
0: ya. E ba
1: no ni yale.
0: Na so pe ni no e ka. Ana sa su panyini ni ka kire Yesu se.
1: Me se fata se.
0: Me se fata se.
1: O ba se me su sha se.
0: O ba se me su sha na.
1: Ne ka sam no nko.
0: O ba se me no nko.
1: Ma ba fo no ba de.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ka sam no nko. To aso.
1: Na misu mi woni pa motu mi ase.
0: Mi woni pa mi yade
1: ade. Motu mi ase.
0: Ntudi e kan sam no nko. Because o hun se. No. Se mi ja Yesu ho a. E be kra na de ni wura san firi no ho. Ntudi e ma me nyire ne ha ya. Na mi nim se na nu ma sempo.
1: Abofa no ba ndi.
0: Abofa ma no ba yade ade.
1: Ba ndi.
0: Ba ndi. Obi oni Yesu bo mpu ni mpu yiri Yesu. E so ni mu ye bia la. Uko Bible no ma fiti tire kopim tire bia nyane fa ho die because wase wo bibia la wo ye motro modwo no ono awurade be fira ye dia
1: dia
0: Matthew 17 verse 14 to 16 wo mo wo mo ni awurade bompu ni mpu
1: Matthew 17
0: verse 14 to 16
1: o twafo bia yele sa
0: ha twaso ai
1: no kodu kofuko ni
0: chai no kodu kofuko ni chai no
1: nipa bi ba ni chai
0: nipa bi ba ni chai
1: abe sani say
0: abe sani say
1: hui mabo
0: hui mabo
1: na me ba yutwa
0: me ba yedi ade
1: utwa
0: twaso
1: ohura mane pi
0: ohura mane pi
1: tato jemu
0: tato jemu
1: tato nsuo mu
0: tato nsuo
1: me me bra wo siafo no
0: me bra wo siafo
1: no otuma sane yade
0: ye so wo yade
1: yesu buan se
0: ene yesu kan se
1: ene ma muni gidi
0: ene ma muni gidi
1: na mo achia
0: aha na mo achia
1: ene mo tan kudu dabe
0: ene mo ntran kopem dabe
1: ene mo asama mo kusi dabe
0: to me bua sia mama kopem dabe
1: mo fa ne mra mi wo ha yesu tia tia no
0: ene yesu tia tia
1: mo ni finu
0: mo mo ni finu yade ade
1: eko
0: yesu tia bide ene mo mpu shona tadi me no montran kopem dabe
1: me tumbo asama mo kusi dabe
0: to me bua sia mama kopem dabe
1: mo fa ne mra mi wo ha yesu tia tia no
0: ene yesu tia tia
1: mo ni finu
0: mo mo ni finu yade ade
1: eko
0: yesu tia bide ene mo mpu shona tadi no beti wa ye na ye problem obetia tia ye no obetia ye no otia mane na usu